Wala yata libre nese pele kutona bahina na nosa lokonde le bahina nosa bale yana na manesa kalaya kuma ne yana na manesa ta.